Malkia Mwangana alipofika mchana ofisini, akaipata habari hiyo. Akamtaka studio engineer wake aitwaye Kidiata Mpole amletee nyimbo alizowarekodi vijana wale wa Papa Noel apate kuzisikiliza.